tap ding ana laptop ding ding ding ang ala din so sandati des des koro yusrefi.